gaga khashan chyo lu ti khane nga zu ledim singe lingge na bacho la chamte tishtli shugi thari phe gelin to ja dang chu nga su rabne meta phenda sumbe che yin shu ni chilo yi dong yi cha du chin da nga be che ge de sa pa sa ni gi phe gelun di ledim kha ya shi shugi ledim kha da ga yugo jap ne chu jo chi da ka ma nga ni gi ba pha ka ma nga chu ni nge ding fm mega hat ga chu me sum ta cha nga che ne bi da kha shu tu cham da che na ge de